Bible be kwano o ha o ne be koto me si o ha o bi ada usu no ansa na wo be free be kwano o ha o ne be koto wa ma ye unu se wo ku And you may woof at us, sir, won't you? Aye, aye.